ta khok te bokok sang na rokang mai kurung imano 0312326255 bokok tu khan number ke faide hai na hai sing te tang sa khana to kok borok ru cha mong khana lai na te oba ke khana te no sing te bo pandani buskang thang lai na kok borok te hindi ru cha mong norok ni logi wo o jara o sing khana lai na mathia khorang au mathia khorang je puru puru pano sana thakang ka balai no khana to gono hin mano hai da ke sing khana lai na bipashari ang te sakang de barmani kharang bai norogani logi tongi tongli ang tonai norog bai dam chi sha jora nau ke khana lai ne ru cha mong